Excuse me, Baba. An kan ta Allah na mani yasa. Sambu daga da mu ko kai ne.

me. Kota wala kare. Ketinggirai. Baba ngana tukoda. Nakutan tasin manga akimu. Ndo ake kebe gamane ngarabada. Matanga tamba. Mwede kera kanko talanga.